Ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay

sika no betimi aba du ba bia enuma besra giegu na eno enkyere se sometimes sika ne ba kra ne gira na wo de ye enuma ahuduo bia ebi kra ne sa sika na wanya no na unhu so hwe no ene so etwetwe wo de akọ enamfo boni mu nyoma ensem fata party bia ehun hia wo behu na want sa sorry se best of friends na nipa be 10 omo akoye chese party get together omo demo sika na ba o ene aye be best of friends party na ba ko e de adura kogu ba ko nipa na oyey party no aduani mu anane nsem na fe nipa na wu afri atasefo asase so je du ba bi ne sika no ba ne sika no e free ho a e bi kura na ye ka bi a okotrem akoto akoko mrika bi akokoku ho ahweye ne samta bi o wa sika no e ba ya na bi no ntimi control sika o ma sika no control mo chen se de ko waso ko mo control sika no Intiano pay, baby a wuko situation bi mwa. Nyankupon na air prepare, nyankupon na air crowd, nyankupon odu air kwa kosi. Wasi se eni doswa, odiye kosi, nese adusu doswa, enusu odiye kosi, ebasa ye di mano, ye di jeno, onu no nimnia, oh yeah.